magsagayang, or chupogayang, madagsagayang, or chupogayang, madagsagayang, or chupogayang, madagsagayang.